yalla nga wacce sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñuy tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlok suñuy non bi yonent bi degge wax bobu nga xamni ibnul aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yeureum wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax kuko yonent bi masana wax te deewulo danaka lila gisi ci dundu baretul deke bobu yonent bi day junjune ibnul aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci bir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waw ba ko ngana la ray julit na nak di warante nan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yama ko ray ndax martir la wala du martir waw ci bir xare bi dal ya di don door jasi je rek far jasem wul beuti ku nak ray ko wanti biñ ko waxe yonent bi ne ko ibnul aqwa nit ñi ñu yarante ci ni ndax shahid la wala du shahid ndax freram bu ñu wax salama tubnu amr ibn al aqwa moko laj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam da di wax ni innahu la shahid dinna ci yalla ne martir la shahid la motax yonent bi moko julle tabarakallah moko jullel bopam mom sayyidina muhammad mom ci bopam itam mo sedene mom ibn al aqwa mom ne martir la shahid la ci seen yoon wowu ak sinamu ci benn barab julit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illallah diko wax ci kaw diko xaatu ci kaw diko yuuxu ci kaw yonent bi na leen def leen ndank def leen ndank def leen ndank innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba yonent bi neen def len nank yalla mi ngi di wo du ko tekh yalla mi ngi di wo absenté wul mu ngi fi kum mum tekhul mu ngi fi kay jarul khatu jarul khatu yen ñu xoy ñak teggin ndax nit bu la jégué nga koy yuuxu diko wo lolu ak ñak teggin la te yalla jégué na len mu ngi seen bir demul san kon nak ki ngeen di wo deg na len te jege na len lu do jinju la buy wone ni so de tuddu yalla a jewul xaju ba tabarkale de tankal ñinga nek biñu ak ci barab buñu wax sax ba

dal di jog nak mu dal di lek manam espèce su jogana la bok ci li jog nak di li timis waw bu mu julé timis nak wax na non ba mu leké ba nopi bi timis joté mo wara julli néna jappul dafa galax ndiko rek waw lolu ishara la buy wone ni lek tojul njap so lekke ba suri tam fekk sa njap lu ñëk tojul so namé jog jëm ci julli galax ndiko rek waw ni galax ndiko rek tabarkalla nenen motax bu mu julli timis ba paré gey jot dafa galax ndiko tabarkalla jité len gey ci waxtu wowo kon lek gi ci digënté timis la ak gey yonentibi sallallahu alayhi wa sallam fanen guddin gu mujj ga nga xamne ci suba ga la xex bi am yonentibi anduna julit ni fanen guddi gogu ci lu jegeñ dekk bobu ñu xeyba te boba wa dekk ba yegu ñu ne yonentibi aksina ndax yonentibi bu masana dugg ci dekk te xara yekati ko daawul jege dëkk ba lu dul ba suba jot na ci suba ga ba suba jotee fajar ga xar ci lu julli fajar daal di war nag ànd ak julit ñi ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba waa Khaybar ñu nga jóg jëm ci seen marché boobu yëgu ñu woon ne sang bi ak si na buñu ko gisee ñoom ñëpp noon nee noonu waqit daw bañu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak si nañu julit ñi ak si nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru kharibat Khaybar allahu akbaru kharibat Khaybar

ñun ñëpp noonu nee nañ waqit daw. Ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu. Yonente bi sal allahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xayba allahu akbaru xaribat xayba. Yonente bi ne yàlla rek a mag, dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na. Tey danañ ko ràppal ci mbam, danañ ko ràppal ci kéeféer, ba lépp lu di ak mbam ak kéeféer danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fiy jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Habab ibn Munzir mu ne yaa rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi lharb. Mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la? Yonent bi ne ko bay huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la. Mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meŋ ci seeni tata. Saa bu ñu soqee seeni fit fit ya dana yegg si ci ñun te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom. Daal di wax a wax a wax nu mu gisee yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca modestie ga na mu wàccee woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fil amr na la di diisug jullit ñi dégg nga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Habab ibn Munzir jox xalaat bu yenu maanaa la mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta waaw ar-ra'yu ma asharta ya Habab ibn Munzir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal li nga junj muy dëgg kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegg si na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan boobu waaw. Kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw loolu moo di ñaan ci allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag mu ne aqdimu bismillah mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla.
mu mel ni ñaan gi ni muy firi moo di yow yàlla mi nga xam ne yaa moom asamaani juróom ñaar, yow yàlla mi moom suufi juróom ñaar, yow yàlla mi moom sheytaan yi ak lañu sànk yëpp asamaan ak li mu tiim yëpp, ñu ngi lay ñaan yiw dëkk bii ñu dugg, yiw nit ña fa nekk, yiw la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin daxalaha, dëkk bu ñu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu julit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme ay mbir la, ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bari yahud yi mënuñoo fexe fexe fexe.

neena nañu sété nañu rafété neena dafa melni or buñu tabarkal liggéey ba mu sét ñu denc ko ci boîte bo xamné boîte bu muccu ayib la neena soko ubbé namuy lér xaté neena jigéenu aljana ya ño gëna lér xati or bobu ñoko gëna sét ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal soufsi neena bañ ko dé faxasal soufsi mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu soufsi ñu ngi koy wax naan ko yal na yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram waaw ndax yene wuñu ko sax bëgg giñu ko bëgg yene wuñ ko sax suuf takku sam bobu di amna chance mom ci xari xey bor bobu ci la dess mu melni ci xari bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam e dajek mbir mu reuy ndax dafa am jenn jigen ju ñuy wax Zainabu bintul Harith e jigen la ci salam ibn mushkum dafa dem daldi mishu ben xar lu jitu nak makoy mishu def ne waw Muhammad mi ngeen top gem lan la gëna bëgg ci yapp ñu ne ko côtelette la gëna bëgg ci yapp mu daldi ray ben xar rendi ko daldi mishu xar we nak mumu tabarkalla dadi koy ñew nak jox ko adiyé sayyidna muhammad comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dawul lek mom dong musul beru bu lekke rek mo ngolo ko sekk ñu daldi tek soxna si dadi ñew tegal ko tabarkalla yapp wi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dadi yotu ben kotlet tabarkalla dadi ñam ba mu ko ñame rek ci le bousu li mu lek bousu ko bu mu ko bousu ñepp jaxlé waaw ñepp jaxlé lutax mu bousu ñam bi mune man kat yap wi dafa wax ak man ne ma dañ ma toké dañ ma empoisoné néna yap wi mo wax ak mom mu daldi gestu né ana Zainab ñu indi ko mu ne ko yow sa yap wi nga ma jox daf ma wax né ma dang ko toké dang ci def poson ndax deug la soxna si daal di koy wax ne ko deug la kay muniko chay chay gogu lu la ci xir soxna si ne ko da nga dugg ci suñu dekk fekk fi samay mbokk ray len mu bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala bur nga fekke bour nga wut nguur rek la taxa job da nga lek ci yap wi ba sa kollu fess su ko defee nga de ñu noppulu ma fayu bakani nga jël ci samay mbokk su fekkentene nak ab yonent nga yalla la yonni yap wi dana wax ak yow wax ni ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kérok daf ko bal waaw yenen tipi daf ko bal amna sax ñeneen ñu wax ne mujju na ko ray waye li gëna siiw dal mo di ne daf ko bal kon lolu deggal na ne yenen tipi sallallahu alayhi wasallam yalla ko yonni ndax bu ko yalla yonni wul won kon yap wi du wax ak mom ne ko dañ ma posoné su ko yalla waxul won itam ne ko man ma lay protéger nit du jël sa bakkan

ñu fasiyene continuer kiyen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji lañu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yenen ci bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni ni mu xoti lettre bi yalna yalla xoti nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy ci bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubo diku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ca oustaz yi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gayam leleg ñu jiñ ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nekay yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarakallah amuñu benn fitna ci seen nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme buñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine gogu ëndil na leen musiba bokkon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bour bo xamné da nga top yalla boole la ak ay nitu yalla nga leen warmal so bëggé am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko ba mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur gu mujj ci dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joggé ci bouru Kisra da ñu ñew ci bouru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindon na bouru Rum bour ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko. Buru Bosra dana ko jox Qaisar mi nga xam ne moo di buru Rum. Imam Bukhari netali na ne jëli ci Abdoulaye Ibn Abbas nee na Aba Sufyan mi nga xam ne moo nekkoon buru Makka ci jamono boobu moom moo wax moom Abu Sufyan nee na jamono bi nga xamante ni yonent bi yebal na Dihya nee na boobu mu ngi ko fekkoon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia moo di Baytul Maqdis mu di Jérusalem. Ñu ne nag la fa yóbbu woon buru Qaisar da doon sant yàlla ci ngañaay goo xamante ni am na ko ci Persi yi ndax Persi yi dañu xeexoon ak Romain yi gañe leen. Waaw moom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibatir rum boobu Persi yi ñoo gañe Romain yi duma leen duma bu metti daa di rey ku ñu wax Abrawiz biñ ko reyee ñu daal di négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni suuf. Yàlla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ne croix bi ñu daaje woon Issa ibn Maryam comme ni ko nasaraan yi jorte ndax alquran moom li mu wax ne na Issa ibn Maryam kenn rayu ko yàlla ko yéegal waaye ñoom daal am na benn croix boo xam ne dañu wax ne ci la ñu daajoon Seydna Issa mu di Jésus. Croix boobu itam dañu waxoon ni Persi dañ ko nangu woon ci Romain yi parce que Romain yi ay chrétien leen. Yàlla dogal itam jamono di dox jamono di dox di dox ba Rum dajewaat ak Furs mu di Persi ñu xeexaat xeex bu rëy Romain yi gagné nanguwaat territoire yi nga xamante ni Persi yu occupé woon neen ko nangu woon ko ci ñoom ñu nanguwaat itam seen croix ba nga xamante ni Persi jëloon nañ ko ci ñoom bis boobu nag doon bisu cant ci buru Qaisar yàlla ci buri Rum mu di Qaisar mu ñëwoon nag Jérusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñëwoon foofu nag doon fa sant yàlla far mu daje fa nag ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jóge woon Siri jëndi woon marchandise ndax naar yi ay commerçant leen maanaa buñ ne naar yi moo di ñi dëkke woon Makka ñoom dañ daan def rihlata shitaa'i wa sayf daan jëndi marchandise. Yàlla dogal nag caravane ba jëndi woon marchandise Abu Sufyan moo ko jiite woon. Bi nga xamante ni lettre bi agsi na ci Qaisar tasanteek mu nekk foofu ci Ilia ci Baytul Maqdis nee na ñu wax ko ne ko ki la yónnee lettre bi am na ay mbokkam yu nekk ci dëkk bi ay commerçant leen dañoo jëndi woon marchandise buur gi daal di leen di woolu bi mu leen wooloo fekkoon na boobu Abu Sufyan duggagul ci diine ab yëfeet bu sotti la ñu daal di leen indi teewal leen ci kanamu buur bi. Buur bi woo mbooloo moomu ne leen dama soxla ki gën a jege askan yonent bi ma yónnee lettre bi moom laa soxla ñu ne ko Abu Sufyan la. Abu Sufyan ñëw taxaw ci kanamam mu ne mbooloo mi mu àndal nanu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu ma ko bëgg a laaj. Mu daal di woo koo xam ne dégg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bour bi degguko. Abu Sufyan neena bour bi laaj na ma ay laaj, neena lim mu ñëkka laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum, sen yonent bi nga xamne yoni na ma lett bi dama len di laaj askanam nax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen, wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena maneko huwa fi nazu nasab, mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci Quraysh. Gannaaw Quraysh itam ci famille bu mak la bok ndax mo ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bour bi daldi japp, bour bi lajat ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla, moni ko ndax wax bi te modi wote jemi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jemi ci yalla. Abu Sufyan neena mané bour bi dedet, muniko fa hal kana min abaihi min malik, muniko ndax ay bayam amna bour ndax mom dafa bok ci fami bo xamné ay bour lañu. Abu Sufyan ne ko dedet, muniko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum, ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top, wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top, nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun, ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun, ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi, mu ne ko ndax ñi dugg ci diine.

moy modi ak mandu motax ñaari fu gisee d'islam yekeuti jasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yeb bu ci né rek dañoo ciokas l'islam muso ko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci bir taxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamné sa bu génné bu fayo tabarakallah aduna bi tukki lolou mo dal yéféri ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joggé rek kon fekk na bobu sesna cay cay gi le gir quraish def jappale gir gi di banu nafata ci togn gu reuy go xamne togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafata jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddi ñu teud di nelaw ci ben barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barab bu ndox la fofu la giir khudaa ne kon don fa noppulu ñen ci ñom ñom ñu kompulo bayyi bu guddi jot ñu bet len ci barab bobu ray ci ñom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñom ñaar fukki nit ak ñett neena xex bu reuy doxna fofu seen digeunte ak gir khudaa la tax nak ñu mëna ray ci ñom lim bu tol nonu dañ leena bet kérok bu fekkonté ni quraish dañu joxe ngannaay rek yam ci wante dañoo yabal itam ay jambar ndax safwan ibn umayya ci la bok te ci gir quraish la mu ngi bok ci wa makka Huwaytib ibn Abd al-Udhi ci la bok Ikramah ibn Abi Jahl ci la bok Shaybah ibn Uthman ci la bok Suhayl ibn Amr ci la bok ñepp ñewon nañ jappelé Bani Bakr wala bok Banu Nafasa ci cay cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir Khudaa wante li ci gëna yéme modi Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abd al-Udhi ak Ikramah ibn Abi Jahl ak Shaybah ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye Yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma Yalla la ngeene lam la muju nañu tuup mais ñi ci giir Quraysh lañu bokkon fecc na kulleri gu doxone sen digeunte ak yonent bi motax ñu jappelé fami bobu di Banu Nafasa ñuy xex ak giir Khudaa ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru Budey Lubn Warqa al Khudaa'i ci mag gannaaw si gi nak ñom wa Quraysh ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko Bani Bakr ci ñu xex ak giir Khudaa ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëre wi doxoon seen digënté ak Rasulullah ñu commencé nak dal di reccu ku ñi wax Harith ibn Hisham dal di ñew ci Abi Sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak Makka mu daal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna ak si ci Abu Sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma ma ngi fi waaw yow yaay kilifa dekk bi lu reuy xewna ci

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khudai def na delegation bo xamne ñin fukki nit leen dem séti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñi wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khudaa momitam defna delegation ñew Madinatul Munawwara wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamne Quraysh def nako wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne la Budayl wax ak mom ak lako yonent bi tontu lolu histoire bindu ko wax ne dal Budayl demon na yalla dogal Quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té kiñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna Muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal Abbas Sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba nopi tay ci seenu wëlëre def seenu ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Abbas Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yok ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamni moy ñaarelu délégation bi démon séti yonent bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci barab bu ñu wax Usfan dañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demone seti yonenti bi nonu la sax ndax Budayl yonenti bi la seti won wante Budayl daf ko daldi reerantal won ko ne ko jege wu ma won ci yonenti bi dama jogon pour rek yenn aaju Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl de mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bariwul tandarma wante gelemi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barab bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci nefere gelemi luma meuna xamé ndax Budayl dafa demone Medina wala demu fa bamu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben nefere gelem daldi koy toj bamu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci ne Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woor na ko ne su demee yonent bi du yokk fukki ati jàmm yi ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi. Su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi mu daal di waaxu ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement, dafa ñëw ci doomam ndax moom Abu Sufyan am na doomam ju ñuy wax Ramlatu, mu di Ummu Habiba, mu ngi seeyeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Habiba gëm yonent bi lool, bëgg ko di jullit. Bàyyam bii di Abu Sufyan di yéefeer bu sotti bañ yonent bi lool. Moo tax moom Abu Sufyan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ca sama doom ja ba noppi soog a dem ci yonent bi. Bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba daal di koy nuyu mu fay ko, mu daal di jubal nag ca lalam nar caa toog. Doomam ji di Ummu Habiba daal di njëkkanteeg moom lal bi, daal di yëkkati mbalaan yam fa laloon darab beeg yëpp teggi ko teg ko fële. Waaw, lal ba mu lalaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne bu ñëwee ci lay tëdd, lal boobu di lalu boppam ak Seyiduna Muhammad. Mu lal ko lal bu jëkk, bàyyam ñëw bëgg a toog ca lal ba, mu jiitu ko daw jiitu ko ca lal ba daal di lal li darab ya teg fële. Abu Sufyan daal di jaaxle ne ko doom lu tax nga lal li darab bi, ndax cofeel goo am ci man moo tax nga lalli ko pour lalaatal ma yeneen.
1: Tabaarakallahu, ñu ngi gërëm di sant professeur Aliou Ngueye ci tafsir bu am solo bi. Tabaarakallahu, gannaaw bañ ko dégloo ba noppi ñu fas yéene jokk ci waxtaanam. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee maanaa commencement Fathu Makka. Ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour namm ubbi ji Makka. Gis nañ ne ci sulhul Hudaybiya Bani Bakr dañoo àndoon dugg ci ahd Quraysh, daal di ànd ak waa Quraysh ngir Khudaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa Makka tooñ nanu ndax fecc nanu wëlëre, ndax famille bii di Bani Nafaasa bokk ci Bani Bakr, daf ci amoon ku jóg ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, am ku jóg ci ngir Khudaa défendre ko. Loolu nag jur histoire bu rëy, waa Quraysh daal di jàppale Bani Bakr ba ñu rey ci ngir Khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett. Loolu taxoon na Amr ibn Salim al Khudaa'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mbu rëy boobu bind ay bayit jooy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al Khudaa'i, ku ñuy wax Budayl moom itam dem na, moom itam bokk ci ngir Khudaa'a doon kalaame waa Quraysh ak yonent bi ci fecc boobu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam. Loolu taxoon Abu Sufyan daal di jaaxle Quraysh yebal ko ne ko nag fecc nanu wëlëre bi, ragal nanu ne kon Muhammad dana takk xare songuñu. Loolu taxoon Abu Sufyan jóge Makka, Quraysh yebal ko pour mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ñëwee ba ci yoon wa daje naag Budayl, wante yonent bi waxoon na Budayl ne ko bu ñu la laajee bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tasaro ci all bi pour ngeen reerantal wa mak ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñew Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gelemu Budayl bofon mu dem fekk nefere gelem yow mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ne Budayl daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bi mu ñewé ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi faalé wu ko waaw ndax yonentibi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggon itam modi ñu gëna dëgeural pact bobu nga xamné signé won nañu ko buñu mëné doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bimu accé jaar na ci domam je diram latu di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak sinégam na ma tok ci lalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lalli lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lalli lal bi ndax dang ma ko bëgg lalal hak ndax bëggulo ma toge ci ni dang ko gëna bëgg defar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firash rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firash rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yonentibi te yow yefer nga te yefer sobel te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax yonentibi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletu ñu nit ko sel faletu ñu nit ko lab yefer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yefer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy seyek rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu toll ni Abu Sufyan mu de nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkente ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ak ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefer yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarkal di and ak ñom amna ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarkal la di dem fu ne te di ay doomi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege warta and ak mom warta xaritok mom motax muniko kon baye da nga di sobe te yonent bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam muniko dom kañ nga dof yow ba nga joggé ci sama loxo rek nga dof muniko dedet bal hadani allah lil islam muniko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam muniko baye dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatone da nga gis ne jaamu xërem aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dina ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété té ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bes wante lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak la Abu Sufyan genné dal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wuko mu dem di waxtan ak Abu Bakrin yonnati bi ne ko Abu Bakrin bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la deug xolam ndax daf ko wax ne ko su doone man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexek yeen waaw ndax ay yéfer ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawtina nak ngeen fecci wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima mi nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la bu mu ñëw ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérét kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci rasulullah falewuma demna ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonenti bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xaré xaré sik ñun mak Sayyidina Ali ne ko wona sa tuskare yow Aba Sufyan ndax Sayyidina Muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul neko yabnata muhammadin muneko yow dom muhammad khana do digal sa dom ji di hasan mu dem ci bayam garantir ma tinu mak nax erreur bi ñu def yonentuy baña tak xare ñew xare sek ñun lolu di bu ko defee

Rainanu, iar fukak nyat ci yow. Kon nak feccil wala rebi? Waaw. Feccil wala rebi dox sa digeunte ak ñoom. Fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak Makkah al-Mukarrama pour namku ubi. Ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté Bani Bakr ak Khuda'a yanti sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mukk luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim فلا يروننا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فلتة من يلا ما نلاي نيان يلا nga tej seni nop bo duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tej seni beut ñom wa makka ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bet nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha niko préparel ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mo préparel ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wa yépp ñene lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abubakarin du kenn bobo lamu nam mom rek mom moko xam gennaw si ginek la wax sayna abubakarin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khuda'i ñew ak delegation ak budayl mune nak sayna abubakarin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparé nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabalé nak ci li wër Madina ci ay dëkk té ay julit nek fa mu digël leen wax leen né man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yentil sallallahu alaihi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba na wore ci medina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit ñepp nak ñi dekk medina ñi dekk ci li dend ak medina te modi dekk yiko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñew fas yene wori ci madinatul munawwar gannaaw sigi gannaaw ba nga xamé ni yonent bi diiso nak abubakarin ak umar ibn al-khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abubakarin as-siddiq radiyallahu anhu waxe ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidina abubakarin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te bobu makka ba tabarakallah ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abubakarin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abubakarin as-siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisse wu man ni abubakarin gisse
ndax za'amu annaka sahirun wa annaka kadhdhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ne ak kafir jëm la ñu ne bobu modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaaru ci yoon sidna Omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi loxinen seen bëtt ñi tej nañ len ci kasso xifa xifal len bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul len Éthiopie waaw pour rawale len fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñ la jekko rek yaqala kon nak giñna ci yalla man Umar ibn al-Khattab né bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopp kon fudil seen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may niro sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku dul noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dal di wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugur la won ak limuko tere kon nak yow Umar yaa ngi niro jëm ju tedd joju di sayyidna Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak khari ubi ji mak dadi wut nak mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ay espion teg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wolou rek bu mu jall fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi bu mu ñaw nga dugal ci sa mbax takku tabarakallah ba jekk soldat sipp taxaw di xaar ndigalu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonenti bi bekk na mbekté go xamné kéro ko jakarlo kanamam da nga dugg aljanna te kenn dula réglé fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallahu dadi laaje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ni ko ñun ñu ngi lay sante di la gërëm jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërëm di la ci sante di la ci gërëm suñu démé suñu bakkan dess ci baxna suñu delu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la buñu dikalé ñu top pastif gog nga xamni
sahaba yi am nañ ko ci nam ubbi ji Makka. Lolu taxon na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na Badar ku ñuy wax Hatib dafa bind benn lettre pour yëgal wa Makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na xarajim si ci yeen kon nag na ngeen fagaru. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la doon nëbb, nëbbuloo na ko sayyidatuna Aisha. Ñaar la ci jot a diisool mu di Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab. Jël na ay espion teg leen ci yoon yi pour ku ñu wóoluwul bañ a jàll ngir rek bañ xabaar bi senn. Ñaan na yàlla itam ne ko bu ñu sañoon dañuy bett gaañi waaye duñu xam ci ñun dara. Kon lu tax sahabi bu tedd bi di Hatib, Hatib ibn Abi Baltaa al-Badri dal di bind ab lettre pour yónnee ko waa Quraysh ngir xamal leen ne yonent bi mu ngi takk xare jëm si ci ñoom. Bu mu ko bindee ba noppi mu ngi ko jox benn jigéen, jigéen jooja am nañu bind ne mu ngi tudd Saarata. Wante lan la Xaatib def ci lettre ba? Daf ci bind ne min Xaatib ibn Abi Baltaa ila Suhayl ibn Amr wa Ikramat ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayya. Amma ba'd, ya ma'ashara Quraysh, fa inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin azim yasiru kassayl, fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjada lahu wa'dahu fanduru li anfusikum wassalam. Mu bind ne lettre bi mu ngi jóge ci Hatib ibn Abi Baltaa, maa ngi koy bind nag ku ñuy wax Suhayl ibn Amr yéefér la woon ca Makka, ak ku ñuy wax Ikramat ibn Abi Jahl yéefér la woon ca Makka, ak ku ñuy wax Safwan ibn Umayya moom itam yéefér la woon ca Makka. Ñett ñii la bind lettre bi moom Hatib. Ne leen yéen wa Quraysh a ngi leen di yëgal ni rasulullahi fas yéene na dëtmal Makka ànd ak armée bu rëy, soldat su takku ngannaay yu doy. Waat naa ci yàlla ni moom dong su jógoon wur si leen na ma xeex ak yéen yàlla dana ko jàppale. Rawatina nag muy ñëw moom ànd ak soldat su bëree nii ak ngannaay yu bëree nii, kon nag fagaru leen ngeen xoolaat seen bopp. Loolu daal la Hatib bind. Bu mu ko bindee ba noppi mu daal di woo benn jigéen, jigéen jooju ñuy wax Saarata, am nañu wax sax ne Jalaada la tudd, ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaalis bu bari nga yóbbul ma lettre bi joxal ma ko waa Quraysh. Mu ne ko soo ma ko yóbbulee waxuma la fay gi, wante danaa ci teg beneen neexal. Kon moom Xaatib amoon ne yéene ci lettre bi yëg. Wante ba tey ñu ngi am jaaxle ci Xaatib mi, lu tax mu di julit fekke Badar, te waa Badar am ngëneel yu rëy ba noppi muy bind lettre bu tol nii di feeñal secret rasulullah. Jigéen ji daal di nangu. Xaatib ne ko kon lettre bi nooy def ba du feeñ? Mu ne ko dama koy woddoo. Mu ne ko wóorul bu ñu la visité mu feeñ. Mu ne ko fas yu may war dama koy teg ci suufu teg gi, kon laay jël def ci lettre bi.
muniko batay wourul ndax buñ visiter mo feñ comme jigen ñi dañu bari pexé muniko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci samay kawar ci sama kawar muniko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dadi koy jox ndaw si ndaw si dal di départ dem mu delu sina pat mom Hatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonenti bi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu bëggon du am sidna jibril ni ci ci kanam bu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko sa borom nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi indil mako sidna ali karramallahu wajhu andak zubair ibn al-awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw sus waxna nu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubair ibn al-Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom na mu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubair ibn al-Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mune dal mom ken jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gigni ne ko gigna ci yalla ne sayyiduna Muhammad fan mukk te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge da nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax né len kon nak da ngeen di du moyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop daadi dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci le sina ali ak Zubair ibn al-Awwam daadi du moyu mom ndaw si mu daadi firi bopam daldi dindi lettre ba daadi len koy jox sayyidina ali karramallahu wajhu dadi jël lettre ba lir ko gis li ci nekk yépp xamne lettre bi mom la yenen ci bi waxon ne nanu ko jëli ci ndaw soosu ñu daldi delu ci wat nak makka daldi jël lettre ba jox ko sayyiduna muhammad yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam daldi dajali nit ñi ba mu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né bilal noddal bilal noddu nit ñi dajé mu jité nit ñi
ba mussel ma le nak ci la jog daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makkah yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi dun ko yonne wa mak don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ki ni yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonent bi bamtu wat wax bi ne ayyuha al-muslimun al-hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makkah ay yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi yonne ko wa makka di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonent bi bamtu at wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay lay yewen man mi mako bind man nak gem na yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitte lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbokk l'islam rek ma bolek ñu wa mak ñoy samay mbokk samay doma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga mere ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu mere ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu meuna bulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jamu Hatib Hatib ibn Abi Balta'a faletu ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisee da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge woon yonent bi wante sheytaane dugal na ko taal ci mbir moo xam ni xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daal di woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax atta yàlla dal na ci sama kaw
yonent bi genn na ci man sama borom itam genn na ci man fi la fasiyene tok nak di tout di toroxlul sama borom ba bu may jegal wala ma de duggu safara wante dal dundu bu neex fasiyene tumako am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lol ci toroxlu gogu la nek dir bu yagg waaw nek ci dir bu yagg ba sidna jibril bis rek mu daldi wacc ba mu wacce itam ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jegal na hatib ibn abi baltaa al badri ci bakar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam dadi jang ayeba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi yebal nak ali ibn abi talib ne ko demal ci hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul sa lu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi julit ñi fekke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox len ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante nek julit ba paré té ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naru na duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallah ño xamné ay nonu yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala ata be la gënal julit bi ak nu jikko julit bi ñaaw abi ab ata munuko gën ab yahud munuko gën ab nasaran munuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ايين غاني nga xamne yeengi bok ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seni non bu len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokk yi ñu ngi def signé li ñu amone ci waxtu jeexna fassiyene tay waxtan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallah doron nanuko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nan yonent bi sallallahu alaihi wasallam wacc xare bu mag mu di fathu mag mu wacc ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amone na ci sahabi bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mu amone yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidna jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam
ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal xabaram makk ci la yebal Ali ibn Abi Talib ak Zubayr ibn al-Awam ci ñu dab ndaw soosu ci la ñu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko Bakar bi mu def reey na waye xamna ni bakaram bobu limuy reey reey yépp xaj na ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko melni lolou lu reey la ci julit togn yalla am yaakar ci ne dana la jéggal nga jéggul ko mu jéggal la lolou reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal Habib mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn na pour nama tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reey bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci abasa wa tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn mom la fa bayyi waye amna ñu wax ni itam ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wéer wu amé fukki fan ci la genn di tombek 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam nenen bis bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wor ba mu yegge ci kadit ci digeunte usfan ci la doge mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yeb daldi dog mu ngi andon ak lu tollo fukki junni soldar ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour nama ubi ci mak yonentibi sallallahu alaihi wasallam yabale won ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wore ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubi ci mak yiko gemon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bob wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ño andon ak mom ci fath mak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax ne ne gannaaw takusan la genn yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallahu sumbunako mudi tukki bu reuy wax ne ni lamu ci andalon nak ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunanti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba jégué makka ci le digal sahaba yi ne len nañu taal
taal yu bari ñam itam ñu taal taal yu bari pour yonent bi nam ma won wa makk katanam ak doole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam wa makk di ci tité di ci ragalé ndax bu ñu gisé taal yu bari danañu xamné yonent bi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dekk lolu dana dam seen ak ñaw ka lolu tax wa makk bañu déggé yënguwa ci xuru makk ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yënguba dañu daldi tit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yon yeb ben xabar senul muy ram ndank di ram ndank ba jégué ci makka bu tim len bañuy dégg yëngom di gis safaram lolo tax ñom ñu waxtaan ci seen biir daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makka wi lan la ñi na yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol Anushirwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tudd ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu dégg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra Anushirwan ëpp na katanu Muqawqis wa makka nak daldi jaxlé né kon li fi seuss mo di né nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa makka nak ne comme Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi jog am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abd al-Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge nama xex da nañu len roy ba ngeen jeex kon li fi seuss modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garanti le ba yobul ci kanamu yonent bi kenn dula laal ngi tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci mak Abu Sufyan ne ko soldat su toll ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di mak soldat su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal makka gi nak ay doji kessé la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fay kontiné yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji Misra wala Yaman fur dolem ak alalam
mana doleku wante kum yalla ko yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dal dikoy tontu ne ko yow Aba Sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yonni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jog fofu nak bi waxtan wi demé ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mo ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewante ci bi yefer loko jégué jégué ci mbokk bo dé yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonenti bi ne ko ya rasulullah yow yonenti yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayima ma dog batam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolerance am gu epp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab iko bayima rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli jotey mu daldi wax abdul wax Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu mettina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal wa yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon wa daf ko bëggoon lool mom sayyidna Bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonenti bi gene aduna daf ne dotul noddu ti kenn ci la xass nak genn Makka ak Medina wax ne ni itam bo déchiffrer tulu Bilal da fay tolok at yi yonenti bi dundu waaw Bilal su fekke déchiffrer nga touram daf lay jox at yi yonenti bi dundu yonenti bi 63 ans la dundu jurom ben fukki at ak ñett bo déchiffrer touru Bilal daf lay jox jurom ben fuk ak ñett ndax babi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baga mudi ñaar mudi ñett ba ñaar la alif di ben muy ñett ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñett kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolou ngeenelu yalla la noddu
dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat fay nek baat yu guddu te taru ñu nek baat yu guddu te taru te wax ne ni noddu kat yi ëlëk yowmal khiyam dañu ram motax bi bilal noddé Abu Sufyan dafa daldi mer daldi wax Abbas ibn Abdul Muttalib neko waw waju ñul ji taxaw di ngax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib neko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te wat na ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dok sa bat ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko muniko mangi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobul la luddul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la té nga wéddi la tak uzé suko défé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonenti bi nga suko wax li muné ko ah lolo da rusna ko rusna suko ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul benn bur budul yalla te yow yonenti yalla nga lolo dal nekagul sama xol Abbas ibn Abd al-Muttalib neko sotoubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisse sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonenti bi jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tup fofu la nu andi ñewat ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonenti bi daldi wax ak Abbas Sufyan bimu waxe ak mom neko na tup muniko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله منكو وناس التسكر يو أبا سفيان بليغي سخول ننغو قل كيني من يننتي الله أبا سفيان نكو بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وما أكرمك منكو جينا كي سمان دايك سما باي من أبا سفيان نموسما جسكو لغن منو جوكم بك يو يننتي بي musuma gis bima juddok legi kula gëna lewet musuma gis kula gëna tet wante dal mang lay yegal ni li ñox ñox ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal mang gi gëm ne la taqouzé dal ñoy yalla motax mënuguma la deug motax fofu nak lako abbas wax ne ko son nangu wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mu daldi tuub nak tuubuk ñak pexé ah ba mu tuubé nak tuubu ñak pexé yonent bi ne kon bayi lan ko mu dem mu daldi jog mom abbas mom abu sufyan bu mu joge mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gor yi xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw dal di ne wul bet nak dal di dem bu mu genné nak soldar sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xulma len
yena bon yena lakale sen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci la sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko abba sufyan dé tup gi mu tubon deggul ci mom ndax sanni nako ci yalla ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenent yalla nga neena dal bu deme ci lata uze bu deme ci lata qudde du xam lan la len di wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñewna legi wax ma ne Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenente bi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di duldul niko dama beug nga war duldul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé ne ko yow kat yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne jibril ñewna ne bi nga laqko beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taqudde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobali ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko comme non le mbir mi démé tuubi nga kon dana lay yow ba nga né ngod ma yobula ci Rasulullah muniko may kilifa ak makka ndax jaadu nako melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew muniko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew muniko Umar muniko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko am ni ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar mangi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa Makka sedel nanu koko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bi mu ñewé yonentibi sallallahu alaihi wasallam daldi wax Abbas ne nanuko denci ci barab
suko defé yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dal di digal nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu abu sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc ci sa jasi joxogn ko ne ko ñu ngi jëm makk ngir nam mab la taq'udde ngir nam fa dindik mon saxal fal islam

wa sallam ñewé makka néna amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamné néna daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci bani mahzum néna biñu ñewé néna ma laq len ci sama kër néna sama chamiñ dal di ñew té modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu bimu ñëwé gis leen ci kër gi dafa wax ummahani ne ko bayima ma jël seen bakkan ndax ñi yoonentibi dafa wax ne nanu leen bay néna mom ummahani mu daldi jog daldi tej buntu ba tej leen ci biir ne ali ibn abi talib do leen ray nak do leen ray daldi leen tej ci biir daldi jog ci saasa nak sol dalam ñëw ci yoonentibi sallallahu alaihi wasallam nena bi mu ñëwé fekk na yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi sangu nena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan nena fatimatu bintu rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem nena bi yoonent bi sallallahu alayhi wasallam sango ba noppi nena ci la nak sol ay yereem nena ba mu solé yereem ba noppi nene kérok julli na yor yor jurom ñetti raka ñu gis ne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor nak dañu wax ne ñaari raka ci gëna neew ñenti raka ci gëna diggu doomu jurom ñetti raka mo ci ëpp yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ci ummuhani wax nena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor yor jurom ñetti raka nena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya ummahani ma jaa bik munema yeksil yaatal na la yeksil yow ummahani lan mo don say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar ali ibn abi talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñooñu ma denc sama kër ak khabaru ali ibn abi talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene lena ray nena maneko ajirna nena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma nena munema ummahani maneko labbayk mune kep ko garantir nanko kep ko fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal ali ibn abi talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wala afwa inda rasulillah ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenen tibi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di ummahani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqoon té modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di ummahani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup waaw ñaar ñoñu mujju nañu tuup ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo jeflante ak ñom ci ñek mu dess ci ñi nga xamanteni yonent bi waxon na ne nanu len ray ku ñuy wax safwan ibn umayya waaw ndax kana min ashaddi nnasi adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fakhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fil bahr neena ku ñuy wax safwan ibn umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné ak ko lor ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak julit mo taxone yonent bi ne nanu ko ray
waye mom dafa dawon.

deugut waxna nu ne limu beugon sax modi duggu ci bir geej gi rek daldi xaru waw lolou modon mebetam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu bay taxam umayr ibn wahb al jumahi radiyallahu anhu bu mu ñewé neena muniko bi mu ñewé mom doomu bay taxam bobu umayr ibn wahb al jumahi bi mu ñewé ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam neko ya nabi allah inna safwana سيد قومه قد هرب ليقذف نفسه في البحر منيكو ياو يونت يالا بي صفوان بن اميه ميغا خامني كليفلا تي او تي اي موكام معنا سانغلاون تي اي موكام موم دي تكو بوكو تكو اك ايتام واخ غيغا واخني كوكو جاب نانكو راي تخنا مو تيت با نمنا daw sanni bopam ci geej ga dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garanti ko neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk mom sa doomu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garanti nañu ko bal nañu ko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko joxma mandar ga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil nako mandar ga buy wane ne yow yonenti bi jegal nga ko yonenti sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonenti sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog daldi nak dug makka daldi dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mu ngay bëgg de nga yex ci geej gi pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki ëpp yiw ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na la bal na la top la dara kon dal delu sil fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonnati bi jox na ko ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ne fokk nga indi mandar ga buy wane ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na ma fofu nak ci la dello mom de nga ci la delu se nak mom Zuhair ibn mom Safwan ci la delu se andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi e doomu bay taxam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci Makka mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbaxam nga ci yewenam nga tabarakallahu ca xol bu rafet ba bi mu ñëwé mom Safwan wax nak yonenti bi garal ko l'islam pour mu tuup Safwan ibn Umayya niko amhilni bil khiyar shahrayn mu niko wax deug yalla suma bëggé nangul légui l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ca doga bi ñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke di mum gëmul yalla yéfer bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné daf né gëmna té fekk gëmul motax Safwan ibn Umayya né ko wax dëgg yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may ma ñaari wër ma jaxassok yeen sét ba xam ndax li ngeen di woté dëgg la wala dét Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyari arba'at ashhur mon ko mayna la nga tok ñent wër yo xamne yaay set bu la nexe nga gem bu la nexe nga baña gem ñu ne Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamne mom Safwan ibn Umayya
mu ngi nek ci pour ñu tan loko neena ci la amun yene nak mom yonenti bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayya lu ag ci ñeen fukki jooni deureum abon nako ñeen fukki jooni deureum neena abon nako itam mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayya nga gis ne Safwan bokon na ci ñinga xamne jégué nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflanté ak mom ci mbax wante taxul mu gem nak wante dal bokku na ci ñinga xamanteni buñ doon joxe adaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jégué na l'islam waye jotaguñu gem neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëlé ci mom ñeen fukki jooni dërëm yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël Safwan ibn Umayya dafa fogané yonnati bi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doole mu ne ko ghasban ya Muhammad mu ne ko ndax li dang ko keuf ci man ëppuma doole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonnati bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonnati bi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbubu ko mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñu ko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayya limu fogon modi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kom japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jëlé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonent bi dafa def defi ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonent bi ne ko dedet dama la ko abbu te dana la ko delo wax nit né yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu génné di xexa gir hawadin néna mom Safwan mi bokon na ca ña andon ak yonent bi ca soldat sa doon xex motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddelé mang gi néna joxnako ci la tollo téméri gilem dénga joxnako ko néna yonentibi sallallahu alaihi wasallam dolli wat ko yenen téméri gilem dolli wat ko yenen téméri gilem kon amna ci ñetti téméri gilem néna yonentibi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xurwa dafa fess del ki gatt beya ak xariya bari nanu ndax alal ju bari ju ñu nango ci gir hawade Safwan ibn Umayya di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt beye xari ni mu bari yonent bi ne ko waw ndax da nga yému ci alal ju bari gi nek ci xur wi mu ne ko waw yonent bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xari yepp jox nañ lako kon mom dafa melni li yonent bi jëlun ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolu ci reum la rek ci man gi taxul bar ba wad mu gis mbax gogu ci yonent bi ak tabe gogu ci yonent bi ak jeflante bu rafet bobu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom Safwan ibn Umayya mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la mëna doon wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay kon tabim gu upp gi lolou mo lay won ne ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayya mu ne groupe ci sasa ci kanam yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di tuddu batu sede ya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayya dug ci l'islam te yonent bi tekk won nako ne dañu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonent bi tekk won na len ak fu mu mujjek ñoom dafa melni waxtu yi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtan bi

ba aksi ci barab bobu di aw tos wala bok di hunain ci la laaj mom gor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mak la mune waw mali asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa bukaa al saghir wa khuwar al baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yiy jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silmaxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jëpp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jëpp jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana nur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayente moom Duraid ibn Simma d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni Duraid ibn Simma bàyye na ko xalaat bi bàyye na ko itam mu wéyal xalaat bi bi ñu ñëwee ba ci barab bi

0: julli suba
1: yitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jite julli suba wuliyé mu julli ko ñaari rakka mo def ko ñenti rakka julli suba kay ñaari rakka la mom mu def ko ñenti rakka bamu ko defé ñenti rakka ba paré ba musulmalé na len kër seen ñaari rakka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeke boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fek na Usman ibn Affan moné kon khalifa mo daldi wax né nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñett fukki yar té bobu kat mo né kon gouverneur Kufa nek kilifa ga bat nopi nak kacore non nena ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam modi dine mandu ndax atté bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu le solo ci bouri ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa enti binena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima qoyat lawon itam way kat lawon ngok mu melni kon mbokki yonentibi sallallahu alaihi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yermandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ne du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarakallahu mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njëkki kumu nekk ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yàlla defal yeneen fukki kumu nekk ci yow nitu safara nga ñu fasiyene waxtaan ci loolu laqad mada ala al insani waqt tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ne doomu aadama bi yàlla toog na jamono yu yàgg doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bindagu ko boobu doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk.

ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa waw lutax mu giñ ci ba nopi lutax mu giñ ci ñet yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bisbenci ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mu ngi bëgg netti rek ne ñitté won samay samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di len ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bis yowmal khiyam ma ngi len di xaar motax yalla bokku na ci turam halim halim moy ku denirlu moy ko xamné yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag yag dana dajé ak mom waaw waaw ñi wax naan jaan ci souf tank ci souf yag yag dajé waaw lolu yal principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam dakoy sétan rek dakoy sétan rek ndax lay lay jo gis ci cepp lay mujj waaw lay lay jo gis ci cepp lay mujj namrut fi la nekkon don lay lay neena cepp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoire am ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay lay anamu ana hitler mi don lay lay ñom ñepp xeyna ne cepp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ki masana xawé yému sax ci ni yéfer yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seen mbir di gëna bax yalla né dédét innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seen bakkar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñoom motax yalla né qutila rabbifna ashabul ukhdudi néna borom kambiya ña gason kambiya doon sul sama jamide di len lak ci safara wa rebef na len manam rebum yalla mu ngi ci ñoom nak ñoom ashabul ukhdud ba nga xamanteni kamb ya nga xamanteni an nari modi safara wa zatil waqudi ba di borom tak tak safara wo xamanteni mu ngi jeer jeeri ci kaw waaw ngeni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waaw yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw giru mbewte rek

mu julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk neena danen la defal ben café bo xamne neena tampon yiw rek lay nek neena yalla denchu ko ci sufa arsh neena du yaqku neena bu ëlëk yowmal khiyam yalla jébal lako loolu itam subhanakallahu grat la ñaan gi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk mu melni njapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seutlanu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam modi hasan ak husayn dañu rombu ben mak mu nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy jappate njappam rafetul ñu ne dal mak mi dal amna mak ñu reey ño xamne sonu len li nga def baxul man ñu la door wala ñu xass la wala ñu yoxul mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légui nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali suko defé nga corriger ma ne ma du nonu ni nga jappé du nonu dadi manela kon nan la suko defé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko defé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul hasan dadi jël japp japp lu takku suuf te moko tay hasan ne ko dedet hasan kendo jappé non ni la sama mam diglé né non lañ wara jappé dadi jël e satalaga dadi japp comme ni yonenti bi diglé né non lañ wara jappé mu né ko ni lañuy jappé mak mi di lañ xol wayé biñu jappé ba nopi mak ma di mak baax na len ah yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp wayé nak tay content na ci li ngeen def yalna yalla content ci yeen laaj leen ne leen waaw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi modi suñu maam mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def ñap nanu ko jang ndax dafa am ñu koy defé e amna ño xamné ba légui mënu ko ño japp dañu bëgg ko dé japp ngay jël ndap li bu fekkenté ni defu ubé ko manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp né su fekkenté ni nak ndap li defu ubu lo demi ni ki dafa nek gordu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté chamoy su ko défé bëgg na muy ciëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tank ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyi noyu gogu duggal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi firu modi genné ndox mi
bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yéene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njapp yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yéene bi ci sa xol boku tuddé ci salam yi tam baxna nga dadi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikin yaatuwaay ba guddaay bi lool la budee yaatuwaay bi mu ngi commencé ci sa maanaam fi nga xamante ni fi la nopp yi nekk ba ci beneen nopp ba foofu la loolu moo di yaatuwaayu kanam su ko defee foofu fépp nag da nga ko war a raxas bu fekkee da nga leel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bopp di raxas foofu nanu xoor rek fi nga xamante ni fi la kawar baaxoo sax donte da nga leel fi kawar baaxoo sax foofu rek la raxas bi di yem soo noppee itam wax neen ne diggante ñaari bën-bënu bakkan yi waaw diggante ñaari bën-bënu bakkan yi wax neen ne rëdd boobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fàtte topp-topp su fekkente ni itam sa jë dafa am ay ñugg-ñugg nga fexe ba toppatoo ko ba nga xamante ni ndox mi dana dugg ci biir soo ca noppee nga raxas sa loxo ba ci sa conco waaw nga toppatoo ko nag ba conco bi tooy nga xam na ñoo xam ne dañu raxas seen loxo noonu rek waaye loxo bi mu ngi yem ci conco bi ilal marafiqi la yàlla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bopp benn yoon waaye dañ ne dem bi mooy farata dellu si bi moom mooy sunna kon nga yóbbu ko dellu siwaat ko massa bopp am na ñu nga xam ne dañuy massa bopp continuer massa waale nopp boobu gënalu ñu yàqur njàpp mi mais li ñu gënal moo di boo massaayee bopp bi mu dem na dellu si su ko defee nga tooyalaat sa loxo soog a massa sa nopp kon bopp bi ak massa boppam nopp yi ak massa boppam am na ñoo xam ne nag bopp danañ ko massaay ñetti yoon benn massaa bi rek doy na nopp yi itam benn massaa rek doy na su ko defee boo noppee nga daal di raxas sa tànk sa tànk nag soo ko dee raxas bu ndeyjoor bi yaa ngi commencé ca baaraamu sànq lañ ba baaraam bu ndaw bi nga fexe itam ba sa baaraam nga koy dugal ci diggante baaraami tànk yi ndax amaana nga sotti ndox mi te diggante baaraam yi du tooy waaw li mag ñi di tuddee loj ci njàpp moo di nga fexe ba say baaraam di dugg ci diggante baaraam yi tànk yi su ko defee nga raxas baaraam sànqalañ bi topp ko noonu ba ca baaraamu dëy ba raxas ba ci sa dojjoor dojjoor mooy li yëkkatiku dégg nga ci sa commencement yeel su ci jógee nga jël sa tànku càmmoñ nga commencé ci baaraamu dëy bi raxas mu jëm ca baaraamu sànq lañ ba kon contrelu ndeyjoor bi ngay def ci càmmoñ bi su ko defee nga raxas ba ci dojjoor bi su ko defee nag nga daal di xool ci kaw daal di soog a jàng ñaan gi njàpp am na ay farata farata yi nag soo ko bàyyee mën naa yàq sa njàpp farata yi bi ci njëkk moo di yéene yéene moo di intention bi ba nga jógee jël sa talaga la doon sa intention moo di jàpp waaye waxuñu nag nga jógoon am intention jàpp am intention jàngu far njàngu la nga juum def ko njàpp ba pare sa xel dem ci ne yow kat dangaa jàpp nga ne kon def naa ko ak njàpp déedéet yéene bi daf ci am solo ndax farata la

kon yene modi farata bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté ciëri di ko rag néna lolu itam farata la soko bayé niki ki nga xamné dafa tijiro bi ne bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax bayyi nga farata ndax rag bi farata la néna nitam japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone top lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawr amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek wa bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci rew bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek wa bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci rew bu fekke dafa nek ci temps normal kon nit yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxassay loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxassay tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp ju ne war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenente yalla bi wax ma njariñu ñiap yéen ci ne ko amul kenn ci yéen ku nga xam ni jóg na di jàpp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu fiiru te fiiru moo di génne ndox mi ci sa bakkan lu dul ba nee na ñaawteef ya mu defoon ci gémmiñam ak ci pexi bakkanam nee na ndox ma di génne ci moom nee na noonu la ay ñaawteefam ak i bakkaram di génne ca la nga xamante ni tabaarakallahu nekkoon na ci gémmiñam wala bakkaar la wala ñaawteef bu nekkoon ci gémmiñam wala ci ay pexi bakkanam ni ko ndox mi ni ndox mi di génne salté bi nu ko raw la njàpp la ba ay bakkaaram di génne yonente bi ne ko bu fekkee raxas nga sa kanam comme ni ko yàlla diglee nee na bépp ñaawteef wala bakkaar bu nekkoon ci sa kanam nee na dafay génn ànd ak ndox ma nee na bu fekkee raxas nga sa ñaari loxo ba ci sa cancho nee na lépp loo xamante ni nee na ñaawteef la woon boo xamante ni sa loxo togg woon na ko def ko nee na na mu ndox ma di nee na day génn ñaawteef yooyu ak bakkaar yooyu day génn ànd ak ndox ma kon nga xam ne njàpp lu am solo la yonente bi ne itam bu fekkente ne masa nga sa bopp comme ni ko yàlla diglee nee na ñaawteef bus bu nekkoon ci sa bopp day wàcc ànd ak ndox ma mu ne ko itam soo raxase say tànk nee na ba ci sa dojoor comme ni ko yàlla diglee nee na itam bépp bakkaar boo defoon wala muy ñaawteef boo xamante ni sa tànk la ko yóbbe woon nee na njàpp ma dana ko dindi mu ànd ak ndox mi wàcc nee na bu santee yàlla nag takku ko ca la nga xamante ni mooy yey ci jëmmam ju sell ja nee na daal di jot nag julli ñaari rakka nee na set na ci bakkaar ba mel ni na ko ndeyam juree woon mu set wicc ci bakkaar ndax lii bu juddu amuloo bakkaar nee na kon gis nga ni ko jàpp rek nee na njàpp li yonent bi diglee ak ñun nga def ko na mu ware nee na set nga ci bakkaar ba mel ni yaa ngi soo ko juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na saxaaba yi ne leen ndax du ngeen ñëw ma wax leen liy far bakkaar di yëkkati ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonent yàlla bi mu ne moo di
toy xep ci ñap ci jamono yi sedd neena bu seddé bu nit ñi kof kof neena fajar jot wala gey jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mune yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëguloko lolu yonenti bi mako wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti daraaje yi neena modi toy xip ci ñapp ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ko bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakka dana ci yëkëti itam say daraaje yonentu bi neena itam batay bokk na ci yi far bakkar di yëkëti daraaje neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk je di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk je nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel mi mu ngi ci leegi takusan jot ma dem ci jakk je neenen kon ci tok di mu ñimiku de ginaaw bu mu julle mu ñu ngi ko geneen julli bu ñew neena lolou itam yalla dana ci far bakkar dana ci yëkëti ay daraaje ñu ni julli ni ci abdallah ibn salam mu ne kepp ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kepp ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat amna ñoo xamni fu seen ñapp tojo rek ñu yeesalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ñi ci bir keer yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxaso jigen ñi luy toj ñappam da fay yomb waaw ba boko gi sa ñapp di yak ak yow ci de goor da ngay sori jigen ñi mu ne nak bu fekke ko xamni ñappam dafa toj mu yeesalat te sori jigen ñi du jaxaso ñom ci keer yi neena itam te fagu wul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek wu lew donte tuti na neena yag yag yalla dana ko bekké wërsegu aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni kep ko xamni su ñappam toje mu yeesalat ci saafi deng te du jaxaso jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wërsek dana bari te la lay yalla di jox itam du ko compter du ko calculer sax jëlin ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni fanano na lab manam da nga fanano njapp neena yere ya nga sol itam lab neena yalla dana yebal ci malaa'ul a'la malaaka mu nga xamni moy ñew sangok yow mbalan mu lab mi nga sango nek ak yow ci biir cangay li neena di la ñaanal yalla xam nga lu muy wax def nan allahumma ighfir li 'abdik yalla nga jéggal sa jambi fanano na lab sango na mbalan mu lab neena itam bu ko de wax dana tuddu sa tur dinga wante bu ko waxe itam def nan yalla fa innahu baqa tahiran li tax nak ma bëgg nga jéggal ko ndax dafa fanano ak la ñu ñu jëlé ñen ci tawban mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi di wax ak sahaba yi ne len jup len na ngeen xamne jëf yëpp di ci gën modi julli mo ne itam julli du mëna wër ludul ci la ludul ci ñap mu ne kon nak ñap lolu ci julli rek la yey mu ne kon nak kep ko xamni sa beccëk yépp neena dang ko yendo ñap ak laap neena sa guddi gi yépp nga fanano ko ñap neena ak laap neena kep ko def lolu mu di sax mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tuddé len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolou dana tax nga nek fi amanillah maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddi ci ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul benn itam lu yalla bindu la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk jëjë daiman yonent bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap momu neena diko saxo guddi ak becc neena ngay nek ci kira yu yalla guddi ak becc neena su lekke sax wala mu naan neena ñam wowo nga lekk ci jamono yi lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam wa ñu lay jéggulul yalla feek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba lola mo ngi may sabbal dima jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngoy lek yaangi ak njapp néna ñam wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna kep ko xamni dafa faral sax di manam yeesal njapp di njapp ba paré du japp ba paré njapp la tej nga jappat yeesal njapp mo di ni sa njapp tojul waye nga jappat ci ko njapp mi ba yu namak ñu nga xamni dañu ñu jog di japp fekk sen njapp tojul waye nak dañuy dabbu ngeenelu yeesal njapp njapp ci ko njapp ndax njapp li ci bopam da am tiyabu buñ ci fagu yaron ci neena kep ko xamne japp na ci ko njapp yalla dana ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mune yaron ci sallallahu alayhi wasallam neena julli na fajar bis limu julle ba selmal mu daldi gestu la ana bilal ñu ne ko bilal ngi ni yonent bi ne bilal hadithni bi arja amali amiltahu fi alislam yonent bi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci l'islam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf jojul yalla nangu yonent bi ne ko ndax degg na neena say dal neena deg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako deg ak sama nopp bilal ne ko sang di man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakar ni yalla nangu nako ludul ne musuma japp benn njapp ci guddigi wala ci beccëg bi ludul ba julli na ñaari rakka ci njapp la neena te itam lama cay julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtulay kattan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene loolu la bilal amé yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila aljanna ci looma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du ñiap lu ne bu fekkenti ni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci diglu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sayyidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu gëna du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat yi ñi njapp di julli ñaari rakka ca gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bokk loolu rek lu wun mu melni tabarakallahu kon mbokk yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu toog ak sahaba ya mu leen daan jangal
jang mo am solo ci ñap ak soccu bala nga japp ak japp ba pare julli ñaari rakka ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari rakka togn na ma mo ne kep ko japp ba pare julli ñaari rakka te ñaanuma togn na ma mo ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari rakka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn na ko kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari rakka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi na nga julli ñaari rakka so julli ñaari rakka ba nopi na nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokk yi lolu lañ leen indilon tay ci tabarakallah seen émission kalimatul haqq ñuy nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te ni ko rafetlu

té bu boba da nga nangou deug ndax pexé jeexna lunga ci nangou lo wax deug do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa biir kër ba sa njabot yaru am yaru diine tay sa yonne ko ci yaangi yitté waduna teñ ci politique yi yang fay taxaw di wax sa soxla ba sa dënd di rir di ciowal aduna rek ciowalolo yalla dara yaangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallah ba xogn buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel ndax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi al-akhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyaba bo meuna jariño moytu cey def bakar bo xamne moy nek sa musibum ëlëk mënul ñak ëlëk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru ump ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi fuglu lepp dara reeru borom bobu dana la regle ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deum yalla dana ko regle ak yow regle bo xamne dula ca dolil dara dula ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu regle la sa jëf ju baax ëpp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu régler la sa jëf ju bon ëpp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyadu billah yal nañu ci yalla musal kon nak yow aji moy ci yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bise gi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi romb safaraw jahannam sa bakar yoy nak dana la diisal ci buum gogu ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pési ci jëf yu baax yek yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu baax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow doomu adama bi na la fateliku bise ngi ñew dana am malaaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi len yalla na reddeul tay mudi aljana kër daqko ko te ben kër ñeme wutu titeru ci kanamam ndax mo daq kër yeb mo len gëna neex mo len ëpp jam malaaka momu dana wote wat ne yeen way taxani yeen yefer yi yeen ñi fatte won yalla ci dundu aduna sax len ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yena sagganon demb tay de da ngeen dugg keur go xamne gën keur gënu ko bon ndax keuru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla musal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaaka yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal biñuy toroxal yéfir yi di len poñé di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len eurtel len duggal len safara andaki mbéjaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solol yéré taranga malaaka yu sel andak ñom escorté len melni bour buñu buñuy

mu mel ni bi yonent bi ñibé jogé Khandaq duggu Madinatul Munawwara ci juroom ñaar ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru Dhul Qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu Sayyidatuna Aisha ci waxtu digg njolor ci la Sayyidna Jibril ñew mu ngi kalawu kalawu gor kalaw go xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé na yonnentibi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnentibi ne ko waaw waaw Jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digal furu nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ca yahutu bani quraida yahud ya fecci won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana leen jappale man Jibril ci katunu yalla te itam dana leen gëseum def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekkulen lol la Bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joge Khandaq ci le wër ngannaayam sangu sayyidna Jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñëwé né yonentibi da nga wër sa ngannaay yonentibi ne ko waaw mu ne ko man de wëreguma sama ngannaay ñi la ko Bukhari netlé néna yonentibi na Jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di junju yahutu bani quraida ne ko ci ñoom nga jëm pour xexi ji ak ñoom yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne buñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xariji ak yahutu bani